OKFM 98.5, that's best music. OK ka, the best guy. Yaon pa po ang sa inyong lingkod. Ang inyong Kuya Billy sa radyo. Kasama po ang mga paboritong tugtugan ngayong Thursday morning. Para sa the best na tugtugan, itutok lang po yan. Alright? Oras po natin, 10 minutes po makalipas ang alas 8 ng umaga. Siyempre, ang programa hatid po sa atin ng Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Oy, next week, ano, inaasahan na magkakaroon na naman ng price adjustments sa petrolyo, sa mga petroleum products.

0: apektado. Grabe po talaga. Tatlong piraso ng kamatis, 20 pesos. Mahal nun. Pag bumibili ka pati, ano, pag bumibili ka sa tindahan, gurano po ining kamatis, bawang, or sibuyas, sasabihin, yung presyo ng kilo, no, nung kilo, yung kilo ay ko, atiya, tulong pidaso man sa natabi yung babakalun ko. Demo ako pagpresyon kang sarong kilo, taday ko kaya iyan. Tapos di naman mauubos, baka mabulok lang, di ba? Eh, minsan na yung tama lang po yung linalagay natin sa refrigerator. Dapat i-refrigerator po natin siya, di ba? Kapag hindi, sigurado ilang araw pa lang mabubulok na siya, sayang naman. Mahal pa naman ng mga maritatas ngayon. Tama ba? Maritatas ang tawag dyan. Okay. Sabi nga po, sabi ko Kitiya, kung bakit ano, bakit mataas ang presyo? Dala rin po ng panahon yung southwest monsoon habagat. Yung pag-uulan, pagbuhusang ulan at pagbaba po sa ibang lugar kung saan po galing yung mga produktong yan. Okay? Naiintindihan po natin sila dyan. Oras natin, 12 minutes na, makalipas ang 8 in the morning. Okay sa morning with Kuya Billy.
1: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
2: Okay nga ni!
3: That's best music. Okay FM.
2: Okay FM.
4: Okay FM.

0: na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawain bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar. Looking for easier ways to save, borrow, invest, or manage your business? Visit the newly opened Security Bank Daet Branch, Justo Lucban Street, Daet, Camarines Norte. Better banking starts here.
2: Sa bawat pangangailangan sa kalusugan, ang pinakamahalaga ay merong mapagkakatiwalaang katuwang na handang umalalay. Nandito ang Daet Medical Plaza. May makabagong teknolohiya, mahusay na serbisyo at malasakit upang maibigay ang dekalidad na pangangalagang medikal para sa bawat Camnortenyo. Tutulungan kang malaman kung anong laboratory test ang kailangan nyo. Mga serbisyo na maaaring ma-avail ang mga government assistance programs. Ang Daet Medical Plaza ay mayroong complete tertiary laboratory facility na may advanced services tulad ng bacteriology at histopathology. Mayroon din kaming animal bite center kung saan maaaring makakuha ng anti-rabies services. Para sa inyong inquiries, appointments at iba pang impormasyon, tumawag sa 0908-869-6260, 0963-082-3177 at sa 0919-389-9048. Official Facebook page, Daet Medical Plaza. Matatagpuan sa Bagaspas Road, Barangay 6, Daet Camarines Norte. Daet Medical Plaza. Kasama nyo sa bawat hakbang tungo sa mas malusog na buhay.
3: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol!
4: Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Adner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulo, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware. Sulit na, di kalidad pa.
5: Tuhod, siko, baywa,
6: aray!
5: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: GMMC Home Furnishing Supplies Trading. Finally, it's here in Camarines Norte. GMMC delivers high quality, carefully selected finishing materials that bring sophistication and lasting value to every project. Our product solutions include tiles and tile adhesives, natural granite, kitchen and bathroom fixtures, blinds and curtains, laminated and PVC flooring, PVC ceiling panels, fluted panels, and other ceiling materials, doors and soundproofing systems, hardware and electrical materials, aluminum and glassworks, office and toilet partitions, modular cabinets, aluminum composite panels, waterproofing and roofing materials, furniture from floors to ceilings, from structure to style. We supply materials that combine durability, function,
6: innovation and modern design. GMMC Home Furnishing Supplies Trading. Main office located in Tunasan, Muntinlupa, and our branch located in Buruk 5, Barangay Dakulang Bulo, Camarines Norte. For inquiries and quotation, go to our Facebook, GMMC Home Furnishing and Finishing PH. Call us at 0945-738-3910 and 0956-367-6712. GMMC, your complete finishing solution. GMMC.
8: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
9: Okay nga ni!
8: That's best music. Okay FM.
9: Okay FM.
10: Okay FM.
11: Okay ka! The best ka!
12: Sa Okay FM dahil, okay ka! The best ka!
13: Da-da-new-hew! Okay FM.

FM dahil 8.5. Okay ka, Debeska. Ay, mga ka-okay sa morning oras natin, 8.36 na. Kasama pa rin po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Kanina, nabalita po natin yung patungkol po sa panukala. Panukala or pagpapatupad. Yan. Pagpapatupad po ng ban sa pag-iinom ng alak sa pampublikong lugar. Ipinatutupad dito po sa bayan ng Daet. I 100% agree. Di ba? Merong tamang lugar para dyan, di ba? Sige, at maiiwasan din po yung mga kabataan natin dyan. Yung iba, after school, di ba? So, may mga proper places po dyan. Di ba? May mga bars or restaurants naman tayo. Pero huwag naman sa pampubliko yung mga nasa tabing kalsada. Di ba? Kaya okay po ito. At syempre yung Municipal Ordinance na number 314-2017 na nagbabawal sa pag-inom ng alak sa mga pampublikong lugar upang mapanatili ang kaayusan, seguridad at kapayapaan sa komunidad. Isa pa yung Safer Cities Initiative. Ayan. Okay. Kasama pa rin po ang inyong Kuya Billy. Habang kayo po ay sumasayaw, mga kikay dyan, magandang umaga. Kayo po ay nakatutok sa OKFM Diet 98.5. Okay ka? The best ka? Everybody's

0: Relax and enjoy the ride. Joyride.
1: Okay na okay talaga ang programa Joyride sa umaga with Billy Banana.

0: स्ट्रेस का।
1: रिलैक्स एंड एंजॉय द राइड। जॉय राइड।
2: Okay na okay talaga ang programa Joy Ride sa Umaga with Billy Banana.
3: Joy Ride sa Umaga. Joy Ride sa Umaga. Best mornings kasama ang Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
2: Joy Ride sa Umaga.
4: Okay na okay talaga ang programa Joy Ride sa Umaga with Billy Banana.

0: at Camarines Norte, Daet Medical Plaza. Kasama niyo sa bawat hakbang tungo sa mas malusog na buhay.
1: Honey, tanda mo pa ba ang tipi-tapi ko na tinipi-tapi mo?
2: Siyempre naman. Diyan nga tayo unang nag-date, diba?
1: Alam mo ba na bumalik na raw ang tipi-tapi sa Daet?
2: Talaga? Kailan pa? Saan?
1: Matatagpuan na ang bagong tipi-tapi sa San Lorenzo Road, Magang, Daet, Camarines Norte. Bukas na para muling pagsaluhan ang mga paborito nating pagkain at alaala. Namiss ko yung homemade meals nila. Ensaladang pako, cream pops, pati na yung mango ginumis at masarap na pansit isado na lagi nating ino-order noon.
2: Oo naman. At hindi ko rin makakalimutan ang kanilang mga baked goodies at mga lutong bahay na paborito natin.
1: Parang gusto kong balikan yung araw na nagsisimula pa lang tayo.
2: Tara na, honey. Gawin nating special ulit ang alaalang nagsimula sa tipi-tapi.
0: Mahigit 20 dekada ng bahagi ng Daet, ang tipi-tapi ay muling nagbabalik upang ihain ang mga pagkaing minahal ng maraming henerasyon. Tipi-tapi, balik lasa, balik alaala, balik tambayan ng pamilya at magkakaibigan. Tara na sa Tipi-tapi. Tipi-tapi, San Lorenzo Road, Magang. Contact number 0926-111-2084.
3: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas-Tigdas, Bicol.
4: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
5: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station. Yes! Ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available: gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Publa.

0: the best ka.
1: On OKFM, it's
2: Billy Banana.
3: Billy Banana.
1: Sa Joyride sa Umaga.
4: Joyride sa Umaga.
1: Joyride sa Umaga. Best mornings kasama ang Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
4: Joyride sa Umaga.

Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol!

0: Daet's best music.
1: 98.5
2: Okay, Ngani.
3: Yeah.

0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawain bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Tuhod, siko, baywa, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Maybe you can drive my car.
4: Magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station. Yes! Ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available: gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami, 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na sa SF Gas Station. Presyong abot kaya, sa kalidad siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.
5: Honey, tanda mo pa ba ang tipi-tapi ko na tinipi-tapi mo?
6: Siyempre naman. Diyan nga tayo unang nag-date, diba?
5: Alam mo ba na bumalik na raw ang tipi-tapi sa Daet?
6: Talaga? Kailan pa? Saan?
5: Matatagpuan na ang bagong tipi-tapi sa San Lorenzo Road, Magang, Daet, Camarines Norte. Bukas na para muling pagsaluhan ang mga paborito nating pagkain at alaala. Namiss ko yung homemade meals nila. Ensaladang pako, cream pops, pati na yung mango ginumis at masarap na pancit quesado na lagi nating ino-order noon.
6: Oo naman. At hindi ko rin makakalimutan ang kanilang mga baked goodies at mga lutong bahay na paborito natin.
5: Parang gusto kong balikan yung araw na nagsisimula pa lang tayo.
6: Tara na, honey. Gawin nating special ulit ang alaalang nagsimula sa tipi-tapi.
7: Mahigit 2 dekada ng bahagi ng Daet, ang tipi-tapi ay muling nagbabalik upang ihain ang mga pagkaing minahal ng maraming henerasyon. Tipi-tapi, balik lasa, balik alaala, balik tambayan ng pamilya at magkakaibigan. Tara na sa Tipi-Tapi. Tipi-Tapi, San Lorenzo Road, Magang. Contact number 0926-111-2084.
8: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
9: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ng ating mga anak edad 6 hanggang 59 gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol!
10: hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Adner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulok, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware, sulit na, di kalidad pa.
11: Daet's best music.
12: 98.5
13: OKFM. Okay ka, the best ka.
14: Okay nga ni.
10: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan, hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas, multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa, si Dr. M. Dr. M.
15: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun, hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo, ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan, ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong, ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh, yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So, kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So, ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng putom. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
11: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Coming to you live from Remedio Street, Pasig, Indaet, Camarines Norte. This is 98.5 OKFM.
2: Daet's best music.
1: OKFM.
3: OKFM.
1: Playing the best music.
3: Wherever, whenever, everywhere.
4: Gusto ko, okay ka.
5: Okay nga ni.
3: OKFM.
1: OKFM 98.5.
3: OKFM.
1: The best music authority. Member KBP.
6: Happy lunchtime.
1: OK lunch break.
3: OKFM.

0: Buhod. Siko. Baywa.
1: Aray!
0: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Adner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulo, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware. Sulit na, dekalidad pa.
3: RYC Appliances Training, the pioneer supplier of air conditioning products in Camarines Norte, Camarines Sur, and Albay. RYC Appliances Training gives quality and branded air conditioning units with proper installation and after-sales support. At RYC Appliances Training, we have big discounts and free installation on split-type aircon. We also offer other appliances such as TV, refrigerator, washing machine, speakers, and many more. Come and visit us now at RYC Appliances Trading at Purukdos, Barangay Lagon, near NFA Diet, Camarines Norte. Owned and managed by Ruel Yusa Canicula. RYC Appliances Trading, your air conditioning specialist.
4: Cool air, cool life. Feels like, ooh, lalamig at fresh.
2: Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Adner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulo, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware. Sulit na, dekalidad pa.
5: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa ligtas, tigtas, Bicol!
6: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
6: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Maraming Wala, healthy pa.
8: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
9: Seafood by Rabboni Estiatorio. Bringing you fresh fish and seafood that can surely satisfy your cravings. Fresh na fresh from the sea. From shrimps to crabs. Name it and you'll have it. Sila na rin mismo ang magluluto para sa'yo. That is why talagang ma-e-enjoy mo ang fresh seafood na ihahain nila for you. Rabboni Estiatorio is located at Road 6 de los Reyes Boulevard, Barangay Beatrice, Mercedes Camarines Norte.
1: Ramoni Estiatorio opens from 10 a.m. to 10:30 p.m. Owned and managed by Totoy Abanto. Ramoni Estiatorio, a seafood lover's paradise. Looking for the perfect venue to celebrate birthdays, private events, or special occasions? Come and experience Ramoni Estiatorio. We offer custom event setups, dedicated on-site support, top-notch audiovisual equipment, and seamless catering coordination. Make your celebration unforgettable. Inquire now at 0939-924-1959.
10: Magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station. Yes! Ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available: gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na sa SF Gas Station. Presyong abot kaya, sa kalidad siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.
11: Sa okay FM diet, okay ka, the best ka.
12: The new okay FM.

0: Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Adner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulok, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware. Sulit na, di kalidad pa. Magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station. Yes! Ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available: gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami, 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na sa SF Gas Station. Presyong abot kaya, sa kalidad siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.
1: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas-Tigdas, Bicol.
2: RYC Appliances Trading, the pioneer supplier of air conditioning products in Camarines Norte, Camarines Sur, and Albay. RYC Appliances Trading gives quality and branded air conditioning units with proper installation and after-sales support. At RYC Appliances Trading, we have big discounts and free installation on split-type aircon. We also offer other appliances such as TV, refrigerator, washing machine, speakers, and many more. Come and visit us now at RYC Appliances Trading at Puruk 2, Barangay Lagon, near NFA Diet, Camarines Norte. Owned and managed by Ruel Yusa Canicula. RYC Appliances Trading, your air conditioning specialist.
3: Cool air, cool life. Feels like, ooh, lalamig at fresh.
4: Honey, tanda mo pa ba ang tipi-tapi ko na tinipi-tapi mo?
5: Siyempre naman, dyan nga tayo unang nag-date, diba?
4: Alam mo ba, na bumalik na raw ang tipi-tapi sa diet.
5: Talaga? Kailan pa? Saan?
4: Matatagpuan na ang bagong tipi-tapi sa San Lorenzo Road, Magang, Diet, Camarines Norte. Bukas na para muling pagsaluhan ang mga paborito nating pagkain at alaala. Namiss ko yung homemade meals nila, ensaladang pako, cream pops, pati na yung mango ginumis at masarap na pancit isado na lagi nating ino-order noon.
5: Oo naman, at hindi ko rin makakalimutan ang kanilang mga baked goodies at mga lutong bahay na paborito natin.
4: Parang gusto kong balikan yung araw na nagsisimula pa lang tayo.
5: Tara na, honey! Gawin nating special ulit ang alaalang nagsimula sa tipi-tapi.
6: Mahigit 2 dekada ng bahagi ng daet, ang tipi-tapi ay muling nagbabalik upang ihain ang mga pagkaing minahal ng maraming henerasyon. Tipi-tapi, balik lasa, balik alaala, balik tambayan ng pamilya at magkakaibigan. Tara na sa Tipi-Tapi. Tipi-Tapi, San Lorenzo Road, Magang. Contact number 0926-111-2084.
7: Safety begins with proper education at Miradev Driving School, facilitated with well-trained and competent instructors designed to formally educate the growing population of drivers on the road. Miradev Driving School offers training and seminars for student permit and driving tutorials for beginners. We provide theoretical driving course and practical driving course. Learn how to drive safe and effective. Mag-enroll ka na sa Miradev Driving School Daet. All transactions, inquiries, and training activities will now be accommodated at our new office. Kami ay matatagpuan sa Central Plaza Complex, 3rd floor, Kenboy Building, Traders Road, Barangay Lag-on, Daet, Camarines Norte. Maaaring tumawag sa 0951-109-1264. Miradev Driving School Daet. Dedicated to deliver innovative, value-driven, and flexible driving courses in the province of Camarines Norte.
8: Maybe you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star.
9: Sa bawat pangangailangan sa kalusugan, ang pinakamahalaga ay merong mapagkakatiwalaang katuwang na handang umalalay. Nandito ang Daet Medical Plaza. May makabagong teknolohiya, mahusay na serbisyo at malasakit upang maibigay ang dekalidad na pangangalagang medikal para sa bawat Camnortenyo. Tutulungan kang malaman kung anong laboratory test ang kailangan nyo, mga serbisyo na maaaring ma-avail ang mga government assistant programs. Ang Daet Medical Plaza ay merong complete tertiary laboratory facility na may advanced services tulad ng bacteriology at histopathology. Meron din kaming animal bite center kung saan maaaring makakuha ng anti-rabies services. Para sa inyong inquiries, appointments at iba pang impormasyon, tumawag sa 0908-869-6260, 0963-082-3177 at sa 0919-389-9048. Official Facebook page, Daet Medical Plaza, matatagpuan sa Bagaspas Road, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. Daet Medical Plaza, kasama niyo sa bawat hakbang tungo sa mas malusog na buhay.
10: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
11: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: RYC Appliances Training, the pioneer supplier of air conditioning products in Camarines Norte, Camarines Sur, and Albay. RYC Appliances Training gives quality and branded air conditioning units with proper installation and after-sales support. At RYC Appliances Training, we have big discounts and free installation on split-type aircon. We also offer other appliances such as TV, refrigerator, washing machine, speakers, and many more. Come and visit us now at RYC Appliances Trading at Purukdos, Barangay Lag-on, near NFA Daet, Camarines Norte. Owned and managed by Ruel Yusa Canicula. RYC Appliances Trading, your air conditioning specialist.
3: Cool air, cool life. Feels like, ooh, lalamig at fresh.
12: Mga kasangga,
13: akala nyo tapos na?
12: Aba,
13: hindi pa!
12: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
13: Oo!
12: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba,
13: mas pinabongga,
12: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize!
13: Isang maswerte ting mananalo
12: ng 500,000 pesos.
13: At hindi lang yan,
12: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
13: Kaya't huwag palampasin
12: dahil extended na,
13: mas marami pang araw,
12: mas marami pang entries,
13: mas marami pang chances
12: para maging winner.
13: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
12: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
13: sa programang Kasangga at Kalusugan,
12: at sa Mark Cafe official Facebook page.
13: J-Mart,
12: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.

0: Okay nga ni.
1: Okay nga ni.
0: Song from Momo Lavid, a song Boom Boom Boom. Alis natin 5 minutes after 3 o'clock ng hapon, mga ka-okay. Isang magandang hapon na sa lahat. Oy, makulimlim ang ating kalangitan ngayong araw ng Thursday. Nako, pabilis ng araw, ka-okay. Thursday na agad. Yung parang kahapon, Monday lang. Alas sa mga ka-okay natin yung sa labas, sa mga nakatutok sa kanilang mga radio monitor, sa nakatutok sa ating online application, ang Radio PH at my tuners app. At syempre, shoutout din sa ating technical control, narito po si Kuya Dong Pat. At kamusta na ho kayo mga ka-okay? Palakpakan naman na isurvive na naman natin na yung maghapon ngayon. At syempre dun sa mga lalabas ng bahay, anak ko, magpayong kayo ha. Magdala kayo ng payo. O kasi nga, makulimlim na sa labas. Parang bubuhos na ang ulan. Buhos ng ulan. Aking mundo. Ay, ka-okay. Oh, shoutout sa mga nagmimerienda. Ako, ano ba yung minimerienda na yan? Nakakagutom. Parang nakaamoy ko hanggang dito, ah. Ay, ang sarap ng maruya, imanay, habang nagpiprito, nakikinig ng Okay FM. Oh, sa mga nag-uukay-ukay na habang naghahalong ka, talaga naman, nagugutom na rin. Ako ka, okay. Kasabay ng inyong gutom. Pampapawi ng gutom. At merienda ang ating masarap na Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ang Best Coffee Green Coffee is formulated with extract of red alingatong roots, the ampalaya, the L-carnitine, and the stevia. Walang sugar, kaya ito'y pinapatamis ng stevia. Diba parang kayo lang yan ni Kuya, ate? Sweet na sweet kayo, pero hindi kayo lalanggamin. Yung pagka-sweet nyo is natural. Diba? Ka-okay, kaya the best yung Best Coffee Green, itry mo na. Lalo ito sa mga ka-okay natin nagpapasexy at bawal yung kape. Nakaka-apekto sa kalusugan. Yung Best Coffee Green, ka-okay, perfect po yan sa inyo. Okay guys, ako po si Bella Mango. Nauli yung pagpakilala. Para po dito sa ating tunog hapon, Bella Mango ka, okay? At para sa ating kwentuhan ngayong araw ng Thursday, abangan nyo ang kwento natin. Shoutout sa mga nagdo-drive at naka-tune in sa atin. Magandang hapon na sa lahat. Tuloy-tuloy tayo sa mga tugtugan. This song from DJ Mogo. Sayaw tayo, Tango Cha-Cha. Dito lang po yan sa 98.5. Kasi nga, ayoko ng okay lang. Ang gusto ko, naka-okay ka. Kapag okay ka, the best ka.

0: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
1: Okay nga ni!
2: Daet's Best Music. Okay FM.
3: Okay FM.
4: Okay FM.
5: Okay ka! The best ka!
6: On Okay FM, it's Bella Mango.
7: Bella Mango.
6: Sa tunog hapon!

0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Magpapagas ka? Dito ka na! Sa Stand Firm Gas Station. Yes! Ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available. Gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan. Sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami. 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na. Sa SF Gas Station, presyong abot kaya, sa kalidad, siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station. Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Adner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulo, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware, sulit na, di kalidad pa.
2: Seafood by Raboni Istiatorio, bringing you fresh fish and seafood that can surely satisfy your cravings. Fresh na fresh from the sea, from shrimps to crabs. Name it and you'll have it. Sila na rin mismo ang magluluto para sa'yo. That is why talagang ma-e-enjoy mo ang fresh seafood na ihahain nila for you. Raboni Istiatorio is located at Road 6 de los Reyes Boulevard, Barangay 3, Mercedes, Camarines Norte.
0: Raboni Istiatorio opens from 10 a.m. to 10:30 p.m. Owned and managed by Totoy Abanto. Raboni Istiatorio, a seafood lover's paradise. Looking for the perfect venue to celebrate birthdays, private events, or special occasions? Come and experience Raboni Istiatorio. We offer custom event setups, dedicated on-site support, top-notch audiovisual equipment, and seamless catering coordination. Make your celebration unforgettable. Inquire now at 0939-924-1959.
3: Honey, tanda mo pa ba ang tipi-tapi ko na tinipi-tapi mo?
4: Siyempre naman. Diyan nga tayo unang nag-date, diba?
3: Alam mo ba na bumalik na raw ang tipi-tapi sa Daet?
4: Talaga? Kailan pa? Saan?
3: Matatagpuan na ang bagong tipi-tapi sa San Lorenzo Road, Magang, Daet, Camarines Norte. Bukas na para muling pagsaluhan ang mga paborito nating pagkain at alaala. Namiss ko yung homemade meals nila. Ensaladang pako, cream pops, pati na yung mango ginumis at masarap na pansit isado na lagi nating ino-order noon.
4: Oo naman. At hindi ko rin makakalimutan ang kanilang mga baked goodies at mga lutong bahay na paborito natin.
3: Parang gusto kong balikan yung araw na nagsisimula pa lang tayo.
4: Tara na, honey. Gawin nating special ulit ang alaalang nagsimula sa tipi-tapi.
0: Mahigit 20 dekada ng bahagi ng Daet, ang tipi-tapi ay muling nagbabalik upang ihain ang mga pagkaing minahal ng maraming henerasyon. Tipi-tapi, balik lasa, balik alaala, balik tambayan ng pamilya at magkakaibigan. Tara na sa Tipi-tapi. Tipi-tapi, San Lorenzo Road, Magang. Contact number 0926-111-2084.
5: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol.
6: RYC Appliances Training, the pioneer supplier of air conditioning products in Camarines Norte,
7: Camarines Sur, and Albay.
6: RYC Appliances Training gives quality and branded air conditioning units with proper installation and after-sales support. At RYC Appliances Training, we have big discounts and free installation on split-type aircon. We also offer other appliances such as TV, refrigerator, washing machine, speakers, and many more. Come and visit us now at RYC Appliances Trading at Puruk 2, Barangay Lagon, near NFA Daet, Camarines Norte. Owned and managed by Ruel Yusa Canicula. RYC Appliances Trading, your air conditioning specialist.
8: Cool air, cool life. Feels like, ooh, lalamig at fresh.
9: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
10: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: on OKFM. It's Bella Mango.
1: Bella Mango.
0: Satunog hapon. Dito ka na sa pinaka-the best na ka-jamming sa inyong mga radyo.
1: Alas 3 hanggang alas 6 ng gabi.
0: It's Bella Mango.
1: Bella Mango.
0: Sa tunog hapon. Okay na, may drama pa. Sa tunog hapon.
2: Okay, F.

Okay, FM Diet na Rate 5, basta't okay ka, the best ka. Oras po natin, 3:29 na ng hapon. Ako po si Bella Mango at ito ang kwento natin ngayong araw ng Thursday. Dear DJ Bella, noong una, akala ng lahat, jackpot ako sa buhay. Imagine mo ba naman, simpleng lalaki lang ako na lumaki sa hirap, tapos nagkaroon ako ng kasintahan na sobrang yaman. Hatid sundo ako ng driver nila. Nakakakain ako ng mamahali o sa mamahaling restaurant, nakakapunta sa mga lugar na dati hanggang Facebook Reels ko lang nakikita. DJ Bella, tawagin mo po akong Bernie. Sabi nga ng mga tropa ko, naku pare, ang swerte mo naman, hindi ka na maghihirap. Pero hindi nila alam kung gaano kabigat maging boyfriend ng babaeng halos lahat kayang bilhin. Sa umpisa, sweet pa. Eh, kapag wala akong pamasahe, binibigyan ako. Kapag may gusto akong sapatos, bibilhan niya ako. Kapag wala akong trabaho, tutulungan niya ako. Pero habang tumatagal, pakiramdam ko, unti-unti akong nawawala bilang lalaki. Tuwing may away kami, palaging may linya siyang, ako naman yung gumagastos sa atin na. Hindi niya siguro sinasadya minsan, pero bawat salitang yun parang kutsilyong paulit-ulit na tumatama sa pride ko. Minsan, nagyaya akong mag-date kami, yung ipon ko mula sa sideline. Sobrang proud ko pa kasi first time kong mailabas ang aking kasintahan gamit ang sariling pera ko. Pagdating namin sa restaurant, nakita niya yung presyo, tapos natawa siya ng mahina. Dito tayo kakain? Ang liit naman. Hindi niya alam, halos 2 linggo kong pinag-ipunan yung date na yon. Ngumiti lang ako kahit parang gusto ko ng lamunin ng lupa. Doon ko unang naramdaman na parang hindi ako boyfriend. Parang charity project lang ako. Mas masakit pa nung pinakilala niya ako sa family niya. Habang nasa dining table kami, biglang sinabi ng daddy niya habang nakatingin sa akin. So anong plano mo sa anak ko? Kaya mo bang sabayan ang lifestyle niya? Tahimik lang akong napayuko. Narinig kong humina yung tawa ng mga kapatid niya. At yung kasintahan ko, tahimik lang din. Doon ko na-realize na kahit mahal niya ako, hindi niya kayang ipaglaban yung respeto ko. Simula noon, nagbago ako, DJ Bella. Hindi na ako pala chat. Hindi na ako sweet. Palagi akong galit kahit sa maliliit na bagay. Kasi habang tumatagal, lalo kong nararamdaman na wala akong silbi sa relasyon namin. Isang gabi habang nasa kondo niya kami, niyakap niya ako habang umiiyak. Bakit parang lumalayo ka na sa akin? DJ Bella, ang tagal kong tumingin sa kanya bago ako sumagot. Kasi pakiramdam ko, hindi mo na kailangan ng boyfriend. Kailangan mo ng taong kaya mong kontrolin. Umiyak siya kaagad. Sabi niya, hindi daw yun totoo. Sabi niya, mahal niya lang ako. Pero paano ko paniniwalaan kung yung bawat desisyon sa relasyon namin, siya ang nasusunod? Kung saan kami kakain, kung saan kami pupunta, anong susuotin ko, anong trabaho dapat kunin ko. Mahal ko siya, DJ Bella, sobrang mahal. Pero unti-unti ko nang kinakalimutan kung sino ako habang kasama ko siya.
Kaya kahit mahal na mahal ko pa siya, ako na mismo yung bumitaw. Hindi dahil may iba ako. Hindi dahil hindi ko siya mahal. Kundi dahil napagod akong mabuhay na parang lalaking walang boses sa sariling relasyon. Hanggang ngayon, mahal ko pa rin siya. Pero mas masakit palang mahalin ang tao.

0: habang pakiramdam mo, maliit na maliit ka sa tabi niya. Ako po si Bernie, and this is my story.
1: On OKFM, it's Bella Mango.
2: Bella Mango.
1: Sa tunog hapon.
0: Okay, FM Diet 95, basta talkie ka, the best ka! Oras natin, 3:35 ng hapon. Paano ba pag nagmahal na palagi na lang nasasaktan? Paano bang magmahal? Palagi nang nasasaktan. Umiiyak na lang si kuya. O mga ka-okay, alam mo, ganun talaga siguro, di ba, pag nagmamahal, nakakaramdam ka rin na masasaktan ka. Siyempre ka, kasi kapag hindi mo naman mahal, bakit ka naman masasaktan eh? Alaman siya sa buhay niya. Buhay niya yan. Pero pag mahal mo, alam mo, kaunting salita na parang, sa isang salita lang na parang nagbagong ka, parang sakit-sakit, di ba? Mataasan ka ng boses, masakit sa pakiramdam, ignore ka, masakit sa pakiramdam. Yung mga ganun, mga ka-okay, na nagiging sensitive ka na sa mga bagay-bagay. So, sarili mo yan. Kung hindi ka na masaya, palagi ka na lang nasasaktan. Ano nga ba daw ang magmahal? Alright guys, so oras natin, 3:36. At syempre, siguro, may mga bagay din na minsan na kala mong kaya mong bitawan pero hindi pala. Kasi nga, mahal mo nga. Diba? Kung mahiwalay kayo, maghihiwalay kayo, pero after isang araw kayong naghiwalay, parang ang haba-haba ng araw, parang isang linggo na kayong hiwalay. Tapos after a day, ayan na, magbabati na kaagad. Kasi nga, hindi nila kayang mawalay sa isa't isa.

ka OK 330 sabi, shout out sa mga nakatutok sa atin ngayong araw ng Thursday. Ay, sa mga in love daw dyan. Oh, paano ba maging ano ha? Paano ba ma-in love si Kuya? Yung si Kuya nagpo-phone. Si Kuya may hawak ng cellphone. Masarap ilibre, no? Pero pag palagi ka nalang nililibre, abusado man na yun. Huwag masyadong ano, masyadong magpalibre. Ay, ka okay, 337. And syempre, once again, sa mga lalabas ng bahay, kailangan pong magdala kayo ng payo kasi baka umulan ka. Okay? And of course, habang tayo ay... Ito, inaantok at gustong matulog at nagugutom. Naku ka, okay, i-partner nyo na ha sa inyong mga hapon ng ating best kapigilingin, the best na kape, caramel flavor, kaya masarap. Dahil kwento ni Kuya Bernie ngayong hapon, sa mga gustong mag-send, pwede kayong mag-send sa atin ha. Sa aking Facebook, Marvie Lopez, DJ Bella Mango, or okay, if I'm done na rape. There's a song from Sarah, Lizelle and Eddie. Ano nga ba? Paano ba magmahal? Palagi na lang daw nasasaktan si Kuya Bernie. Ito lang yung 985. Basta't okay ka, the best ka. Ulit na lang.

hawak mong beat. Ayan, kaya wag mong ilipat ha. Kasi hawak natin ang beat for today. Okay, welcome back sa ating Tunog Hapon. Coming na, Drama Pass. Ako pa rin si Bala, DJ Bala Mangal. Oh, eto na nga. Umaambo na nga. Tapos wala kang payong nadala. Oh, yung kamay na lang. Nakataklob sa bumbunag. Ay, mga ka-okay, alam nyo ba na ngayong buwan ng Agosto ay Agosto at 13 ay mga ka-okay, napakaswerteng araw. Napakaswerteng araw dahil marami daw handa ang may birthday ngayon. O gaano katotoo yan ha? So sa mga may birthdays ngayon ha, happy happy happy birthday po sa inyong lahat. Sa mga may love anniversary, love anniversary and sweet sari. And of course, syempre ha. Ano daw ba ang meron ngayong buwan ng Agosto? Ang ngayon ng Agosto,

And the August 26th National Women's Month. Paukit. Anong bayan ba may piyesta ngayong August? Meron ba? Hindi nagmamali si Bella. Pero ang alam ko September meron. At yun syempre sa bayan ng San Lorenzo. Ang Buyubuy Festival. Sa bayan ng San Lorenzo Ruiz. Pero sa Naga City, Peña Francia Festival, ang pinakamalaking pagdiriwang sa Bicol, karaniwang ginaganap ang pangunahing kaganapan sa ikalawa hanggang ikatlong linggo ng Agosto. Ang Agosto, ikalawang Sabado, translasyon ng mahal na ina ng Peña Francia. At karamihan na sa mga naririto sa ating lalawigan is nakikipag nakikilahok ko sa mga kaganapan na yon, mga ka-uki. At hindi lang yan dyan sa may parang lalawigan ng Sorsogon, ang Pili Festival. Ayan. Kadayawan Festival sa Davao at sinulog sa Agosto ng ilang lugar, ka-uki.

Oy, syempre ha. Kayo ba'y nagugutom? Gusto mong kumain ng yung pagkain na lutong bahay at syempre masarap pagluto ni Nanay Yolanda Lukban. Mga ka-okay, naririto na at nagbukas na muli ang tipi-tapi ng diet. Ang tipi-tapi ng diet, mga ka-okay, ay matatagpuan dyan sa may sa Lorenzo Ruiz Road, Maganda at Camarines Norte. Pagliko mo ng 7-Eleven, dun yun. Makikita mo yung sign na tipi-tapi. Masarap pang mga pagkain nila. Talagang magugustuhan mo ka, okay? And sa mga naghahanap ng masarap na kainan. And hindi lang yan. Nako ka, okay. Ikaw ba ay naghahanap ng hardware materials na free delivery? Free delivery and may mga pa-freebies pa. Nako ka, okay. Pumunta ka na dyan sa may Dakulong Bulo sa Lorenzo Ruiz. Nariyan po ang Atasan Hardware. Atasan Hardware owned and managed by Mr. and Mrs. Agner and Rowena Atasan. Yan, yan. And of course, mga ka-okay, ikaw ba na naman ay... Uy, gustong matutong mag-drive. Gustong magka-lisensya. At syempre, hindi lang yung ka-okay. Gusto nyong makanood mag-drive sa mabuot na driver. Itong daig ka kukurahawan, daig ka iaangutan na biyo. Ito ka-okay, ang Meredith Driving School. Meredith Driving School, mga ka-okay, is offered a TDC Theoretical Driving Course, PDC Practical Driving Course, Code A, A1B, B1, B2, and Code CMD for truck and the buses. And po ay matatagpuan sa third floor ng Kenboy Building, Central Plaza Complex, Lagone, Daet, Camarines Norte. Naku, bigla ka na namang nagutom. Ano, gusto mo seafood? Fresh na seafood. Fresh from Pacific Ocean ka, okay ba? Anako, heto na. Nariyan na ang Rabuni Estiatorio. Rabuni Estiatorio, dun yan sa may bayan ng Mercedes. Villas Reyes Boulevard, Barangay Tres Mercedes, Camarines Norte. Ayan ka, okay. Mura na, masarap. At talaga namang pag natikman mo yung mga seafoods nila ay syempre babalik ka, babalik-balikan mo. Perfect sa mga nagde-date, perfect din sa mga ka-okay natin na may okasyon, birthday, kasal at marami pang iba. So Rabuni Estiatorio. And of course, kung ikaw ay nakagat ng aso, pusa, makamandag, ako ka-ugay, tumakbo ka na agad. Ha? Magpaturo ka na sa St. Hubert Animal Bite Center dun sa maibayan ng baso. Kailangan maging safe tayo palagi. Kaya St. Hubert Animal Bite Center ang makakatulong po sa inyo. And hindi lang yan, meron tayong RYC Appliances. RYC Appliances. Sa mga gusto magpakabit ng aircon, mga appliances, ayan. Hanapin nyo na dyan sa may Daet Camarines Norte. And SF Gas Station, meron din ho tayo. At syempre, pag uwi mo ng bahay, ako pagod ka. The best ang kape. Na healthy na, masarap pa. Ang best kape green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Okay. Ayan na talaga. Manami talaga. Nagkitrimplanganin mo niya. Yung kapinaamoy ko. At si Kuya Sir Adam. Meron daw siyang masarap na kape. Yung best kape green. Meron na din best kape black. Okay. Ay, best kape gold pala. Available dito sa ating himpilan din. Sa Remedios Street. Taet Camarines Norte. Barangay Dos. Alright. So, okay. 4:90 na ng hapon. Tuloy-tuloy na tayo sa mga tugtugan natin. And of course, abatiin ko si Maria Cristina, nagpapa-shoutout. Alright, si Sir Agner Atasan. Sir Agner, magandang hapon sa inyo dyan. Ako, mukhang si Sir Agner ngayon ay nagmemeryenda ng masarap plus the best kape green. Alright guys, 419 once again. With a song from Kobe Kailan, realize. Dito lang po yung 98.5. Kasi ayoko ng okay lang. Ang gusto ko, naka-okay ka. Kapag okay ka, the best.

0: on OKFM. It's Bella Mango.
1: Bella Mango.
0: Satunog hapon. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa.
3: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna! Para sa Ligtas Tigdas Bicol.
0: Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Agner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulo, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware, sulit na, dekalidad pa.
5: Honey, tanda mo pa ba ang tipi-topi ko na tinipi-topi mo?
6: Siyempre naman, dyan nga tayo unang nag-date, diba?
5: Alam mo ba, nabumalik na raw ang tipi-topi sa Daet.
6: Talaga? Kailan pa? Saan?
5: Matatagpuan na ang bagong tipi-topi sa San Lorenzo Road, Magang, Daet, Camarines Norte. Bukas na para muling pagsaluhan ang mga paborito nating pagkain at alaala. Namiss ko yung homemade meals nila, ensaladang pako, cream pops, pati na yung mango ginungis at masarap na pancit quesado na lagi nating ino-order noon.
6: Oo naman, at hindi ko rin makakalimutan ang kanilang mga baked goodies at mga lutong bahay na paborito natin.
5: Parang gusto kong balikan yung araw na nagsisimula pa lang tayo.
6: Tara na, honey! Gawin nating special ulit ang alaalang nagsimula sa tipi-tapi.
0: Mahigit 2 dekada ng bahagi ng Daet, ang tipi-tapi ay muling nagbabalik upang ihain ang mga pagkaing minahal ng maraming henerasyon. Tipi-tapi, balik lasa, balik alaala.

0: Daet's best music.
1: 98.5 OKFM.
2: Ka-okay, ka-okay. Sabi niya, susungkitin niya yung buwan. Pero, iba pala yung sinungkit niya. Kapag okay ka, the best ka.
3: Hello po. Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
4: Okay nga ni.
5: Daet's best music. OKFM.
6: OKFM.
1: OKFM.
7: Okay ka. The best ka.
8: Coming to you live from Remedio Street, Pasig, in Daet, Camarines Norte. This is 98.5. OKFM. Daet's best music. OKFM.
1: OKFM.
8: Playing the best music.
1: Wherever, whenever. Everywhere.
9: Gusto ko, okay ka.
4: Okay nga ni.
1: Okay FM.
8: OKFM 98.5.
1: Okay FM.
8: The best music authority. Member KBP. Dito ka na sa pinaka-the best na ka-jamming sa inyong mga radyo. Alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. It's Bella Mango.
1: Bella Mango.
8: Sa Tunog Hapon. Okay na, may drama pa. Sa Tunog Hapon.

0: is hot, but the music is cool. Okay, FM.
1: Gusto ko, okay ka.
2: Okay ka, the best ka.
3: Okay, FM 985.
2: Okay nga ni.
4: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
5: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
6: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
7: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
8: Still available.
9: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
10: Best Cafe Black,
11: also available.
12: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix,
13: 12 pesos lang per sachet.
14: Baby, you can drive my car.
15: Magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station. Yes, ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available: gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami, 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na sa SF Gas Station. Presyong abot kaya, sa kalidad siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.
16: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
17: On OKFM, it's Bella Mango.

0: Masayang hapon po, Kabikulan! Alright, welcome po sa ating programa. Ito po ang Healthy Happy Show. Kasama po ang inyong Kuya Billy sa radio. Ngayong araw po ng Huwebes, ha? Live na live tayo. Alright, today is August 13, 2026. Freed me. Ito po ang Healthy Happy Show.
1: Healthy Happy Show. A touch
0: of music in you. Siyempre ang programang ito atin po sa atin ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Parami na po ng parami ang umiinom ng ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ipagpatuloy po ang magandang gawain na yan. Ang pag-inom po ng safe, healthy, at napakasarap na kaping ito. Masiramon nga ni
2: Siram sana.
0: Yan po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Siyempre, napakasafe at healthy. Dahil po sa mga healthy ingredients, meron ang ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee, formulated with extract of red alingatong, ampalaya, L-carnitine, at siyempre, ang pampatamis po natin ay stevia. Ayon ng mga nakaraang araw, napag-usapan po natin ang L-carnitine. Uulitin ko na naman, ha? Sabi ng anak ko, Daddy, paulit-ulit ka. Anli ka ba, Daddy? Anli? Ang L-carnitine po, isa po siyang natural amino acid sa ating katawan. Okay? Kung saan po ang function niya po ay i-burn po yung fats ng ating katawan at i-convert po siya into energy. Ayan. Malinaw na malinaw po, ah. Lalong-lalo na po sa mga taong very active ang lifestyle. Yung mga nag-exercise araw-araw, yung mga nag-walking, jogging, yung mga atleta po natin, mga basketball players, ano man ang sports po nila, o simpleng nag-ehersisyo po kayo. At yung mga kababayan po natin na ang trabaho po ay more on physical. Yung trabaho po nila ay talagang kailangan po ng lakas ng kanilang katawan, di ba? Yung mga skilled workers po natin, abay, ito po ang kape para sa inyo. Dahil po, nag-produce po ito ng energy sa inyong katawan. Tinutulungan po na yung mga fats po sa ating katawan, i-convert po ito into energy para lalo tayong sumigla. Yung mga muscles po natin, ayan, tinutulungan po na mag-function yung mga muscles po natin kapag merong L-carnitine. Kaya nga po, ang ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix ay mayroon po niyan. Isa po yan sa mga main ingredients ng ating Best Cafe Green, ang L-carnitine. Ay, kayo po ay nakatutok, tutok na tutok, sa ating programa, Healthy Happy Show with Billy Banana. Dahil po, sabi nga niyan, healthy life is a happy life. So stay healthy, guys, and be happy.
1: Healthy Happy Show with Kuya Billy.

Siyempre kapag healthy ka, marami kang pwedeng gawin na magpapasaya po sa buhay po ninyo, di ba? So always prioritize your health. Our health, pangalagaan po natin ito. Baka nakakalimutan na po natin na may mga kailangan tayong gawin upang magkaroon po ng magandang kalusugan. Ang pagkain po ng mga masustansyang pagkain sa tamang oras at balancing diet, di ba? Ang pagkain po ng fruits and vegetables, napaka-importante po nito. At yung mga pagkain na rich in fiber, minerals. At syempre may katuwang tayo dyan, yung mga sinasabi pong mga herbal ingredients na nakahalo po sa ating iniinom na kape. Ayan. Dahil tayo mga Pinoy, let us not deny it. Mahilig tayong uminom ng kape. Araw-araw umiinom po tayo ng kape. Well, it's okay to drink coffee every day. As long as yung healthy, yung safe na kape po ang inyong iniinom, guys. Yan po ang ating Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Kaya wala dapat ipag-alala. Kahit po yung pampatamis po ng ating kape ay napaka-safe po nito. Ang gamit po natin ay stevia. Yan. Yung extract po ng dahon ng stevia. Nagpo-produce po yan ng matamis na lasa. Pero napaka-safe po siya sa ating kalusugan. Don't worry, be happy now.

Yes, daily drinking coffee is generally good for your health when consumed in moderation. Lahat naman ng bagay, di ba? Lahat ng bagay na kinakain po natin, iniinom po natin, or ginagawa natin sa buhay, dapat in moderation lang. Huwag naman magpakasobra, di ba? Pero sa pag-inom po ng isang herbal na kape na safe at healthy, kahit ilang beses ka pang uminom, walang problema yan. Nothing to worry. No worries. Be happy. Lalo-lalo na tuwing umaga, pampagana po natin sa pagising po tuwing umaga. Ayan. Hindi kumpleto po ang ating almusal at hindi tayo parabang ganado kapag hindi tayo nakapag-inom ng kape, no? Nakasanayan lang po natin lahat yan, ang pag-inom po ng kape. Oy, by the way, ang ating Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix, napaka-affordable po ng ating produkto, guys. Tayo po ang pinaka-barato na herbal na kape. Siyempre, ah, dahil po sa mga healthy ingredients, mas lalo pang pinasarap ang ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Dahil po yan, caramel flavor po ang ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Lalo-lalo na po yung mga kabataan, mahilig uminom ng kape. Yung mga flavored coffee, no? Eto, para sa inyo to, guys. Ha? Caramel flavored po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.

0: Okay, oras po natin mga ka-Healthy Happy Show. Alas 5.43 na po ng hapon. Sige, mamaya po, ano, pag-uusapan natin ang ampalaya. Ampalaya, isa po sa mga main ingredients po ng ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Yung extract po ng dahon ng ampalaya. Mayroon po ang ating Best Cafe Green. Baka iniisip nyo, ampalaya, baka mapait ang kaping ito. Hindi po. Hindi po. Dahil nga po merong stevia. Di ba siya yung nagbibigay na tamis na lasa? Kinuha lang po natin yung benefits po ng ampalaya. Alam po natin yan. Lahat po ay nakakaalam. Ano po ang benefits po, ano? Health benefits po ng ampalaya sa ating katawan. Kaya po, isa po yan sa mga main ingredients po ng ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ano? So, yan po ha. Sana po ay masaya kayo habang nakikinig sa programang ito. Yung mga pauwi po galing po sa kanilang trabaho o eskwela, ingat-ingat tayo. Yung mga nasa bahay na dyan, mukhang nagpapahinga muna. Sana meron pa kayong energy, meron pa kayong lakas ng katawan na tumatagal. Okay? alam naman po natin, no? Na tayo pong mga nagtatrabaho araw-araw, minsan nararamdaman po natin yung pagod. Natural lang po yun dahil tao lamang tayo, di ba? Eh, ang kalabaw nga po ay napapagod din, di ba? Tayo pa kaya. Kaya kailangan po, magpahinga. Pahinga muna, saglit. At pwede na po kayo mag-prepare ng inyong dinner or hapunan. O uminom muna kayo ng kape para ma-relax po kayo at para manumbalik ang lakas sa inyong katawan. Inom na po, inom na po, inom na po ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili po sa pharmacy, mga butika, grocery, supermarket, sa buong Kabikulan. And this program is being brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Barato na, healthy pa!
1: Healthy, happy show with Kuya Billy.

0: nyo ba mga ka-healthy happy show, ang ampalaya po, or tinatawag po itong bitter melon, it helps regulate blood sugar levels. To? Yung blood sugar po natin, nare-regulate po niya at sumusuporta po sa ating healthy digestion. Ayan. Sa pamamagitan po ng mataas po sa fiber, high in fiber, ang ampalaya. At ito po, nagbibigay din po ng vitamins A and C, a rich source of vitamins A and C to boost our immunity, our immune system po. Ano? So, yan po yan. Balikan natin yung blood sugar control. Ang ampalaya po, alam na po ng lahat po yan sa buong mundo. Galing po yan sa mga eksperto. Napatunayan na po na ang ampalaya ay napaka-bisa, no? Napaka-bisa po yun ito sa pag-control po ng blood sugar. Ayan. Dahil po may mga active compounds po ito na nai-improve po yung insulin sensitivity and lower glucose level. Ang ampalaya po, isa po yan sa mga benefits po ng pagkain po ng ampalaya. Kaya nga po, isa po sa mga main ingredients ng ating Best Cafe Green 6-in-1 coffee ay ang extract ng dahon ng ampalaya. Mayroon po ang ating Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Pero yung iba, hindi kumakain ng ampalaya dahil sabi nila, mapait daw. Napaka-bitter daw ng ampalaya. Mas bitter pa sa naging relasyon mo. Naipasok natin ganun. Hindi. It tastes bitter, pero napaka-healthy naman po ng ampalaya, di ba? Napaka-healthy po, napakaganda po ng benepisyo natin or ang ating makukuha mula po sa pagkain po ng ampalaya. At ito, isa po sa mga ingredients ng Best Cafe Green, syempre hindi mo naman malalasahan na yung pait, yung bitterness ng ampalaya dahil yung extract mismo ng dahon ng ampalaya ang kinuha natin dito. Okay? So, finormulate po natin yan at isa po yan sa mga ingredients ng Best Cafe Green. Malaking tulong po ang stevia dahil po ang stevia nagpo-produce po ng matamis na lasa. So, siya po yung ano, parabang re-regulate niya. Tawag niyan, yung re-regulate niya po yung lasa ng mapait na lasa at kung ano pa yung mga ingredients. Dahil po sa stevia, lalong sumasarap ang kape. At syempre, tumatamis yung kape, di ba? Pero napaka-healthy po siya. Nothing to worry, most especially po sa mga conscious po sa kanilang blood sugar. Yung mga sugar count po nila, talagang iniiwasan natin na masobrahan ng matamis, di ba? Pero po ang stevia, napaka-safe po niyan. Kaya huwag po kayong mag-alala kung naisip nyo, may ampalaya mapait. No, it's not. Because of the stevia, ayan. So, yung lasa po niya ay nagkakaroon na po ng ibang epekto yan. Siyempre, pag hinaluan mo po ng stevia, yung extract po ng dahon ng stevia na nagpo-produce po ng matamis, abay, siyempre mawawala na po yung pait na lasa, di ba? Yan po ang ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. At ito pa ang kagandahan, ang ampalaya po ay punong-puno po ng vitamin C. Na alam po natin ang vitamin C po nakakapag ano po ito ng mga sugat, no? Or ano man ang infection na meron tayo, napapagaling niya po at mas pinapalakas niya po ang ating immune system laban po sa mga sakit at mga infection. Ang vitamin C, di ba? So, ang ampalaya meron po niyan. At hindi lang vitamin C, meron pang vitamin A para po sa magandang eye vision po natin and yung skin health natin. Lalong kumikinis po ang ating cuties, alright? Dahil po yan sa ampalaya, mga kaibigan. na mayroon po ang ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ayan, ha? So, tandaan nyo yan, ha? Eto pa, sa digestion po natin, dahil high in fiber po. High dietary fiber content ang meron ng Ampalaya at nagpo-promote po ito ng regular bowel movement at good health. So maganda yung pagbabawas po natin. Nagkakaroon tayo ng regular bowel movement dahil po sa pag-inom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa mga patunay po ano, na mga umiinom na po, na parami na po ng parami, yung mga testimonya po nila, yung una nilang napansin, ang unang epektong naramdaman po nila, yung maganda yung digestion po nila nang sila po'y umiinom na ng ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Dahil po yan sa Ampalaya ingredient na mayroon. Dahil high dietary fiber content, it promotes regular bowel movement. Yan po, ha? Okay na okay talaga ang mga ingredients po natin ng ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Healthy Happy Show with Kuya Billy. Healthy Happy Show with Kuya Billy.
0: Okay, oras po natin mga ka-Healthy Happy Show. Alas 5:54 na. 6 na minuto na lang bago sumapit ang alas 6 ng gabi. Ayan, pwede rin kayong sumayaw-sayaw muna dyan. Okay, pwede mag-exercise, sabayan po ng ehersisyo. At alam ba ninyo, ang pagsasayaw po, isa po ito sa pinaka-the-best na ehersisyo sa ating katawan. Pagpapawisan ka talaga, di ba? At nag-e-enjoy ka pa. Kaya ang pagti-TikTok, ha? Okay na okay yan. Ang pagti-TikTok, yung mga trending na sayawan sa TikTok. Okay yan, okay yan. Magandang ehersisyo yan sa ating katawan. Okay, ito pa po, ha? Idagdag ko lang po ito before we go. Ang Ampalaya po, very low in calories po yan, ha? Very low in calories. Kaya po, mayroong posibilidad kapag regular nyo pong iniinom ang ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee, medyo maglulose kayo ng weight. Yung hindi kayo parang bloated palagi, parang mababalansi po yung timbang po ninyo dahil po sa low calories ang ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee, dahil po yan sa Ampalaya ingredient mayroon. At alam po natin, ha, nakakababa po ng bad cholesterol. Nakakababa po ng bad cholesterol ang Ampalaya. At sumusuporta po sa cardiovascular wellness ng ating katawan. Wow, talaga grabe. Total package po ang Ampalaya. O, ikaw na Ampalaya. Palakpakan po natin ang Ampalaya. Sa benepisyo, health benefits na meron po ang Ampalaya. Kaya nga po, isa po sa mga main ingredients ng ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix ay ang extract ng Ampalaya. Nandito po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Okay. 4 main ingredients we have: red alingatong, ampalaya, L-carnitine, and stevia. Hihimay-himayin natin to sa ating programa araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, dito po sa Healthy Happy Show. Maraming salamat guys, ha, sa pagtutok po sa ating programa araw-araw, alas 5:30, Healthy Happy Show na yan. Kaya itutok lang saan man kayo sa Kabikulan. Ang programa hatid po sa atin ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-e-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Healthy Happy Show with Kuya Billy.
0: Maraming salamat sa pagtutok sa programa. Hanggang sa muli, bukas sa dating oras, alas 5:30 ng hapon, Healthy Happy Show with Kuya Billy. Ang inyong Kuya Billy sa radio. Alright, always remember, healthy life is a happy life. So, stay healthy and be happy. Maraming salamat. Once again, ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Nagsasabing, muchas gracias amigos y amigas. Diyos mabalos sa Indugabos.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
0: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: Bond Street, Daet, Camarines Norte. Better banking starts here.
1: Mga kasangga,
2: akala nyo tapos na?
1: Aba,
2: hindi pa!
1: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
2: Oo!
1: Tamang narinig ninyo!
2: Mas pinahaba,
1: mas pinabongga,
2: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
1: 20 winners ng tag 20,000 pesos,
2: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos,
1: at siyempre, ang grand prize!
2: Isang maswerte mananalo ng 500,000 pesos.
1: At hindi lang yan,
2: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't huwag palampasin
2: dahil extended na,
1: mas marami pang araw,
2: mas marami pang entries,
1: mas marami pang chances
2: para maging winner.
1: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan,
2: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
1: J-Mar,
2: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
3: Honey, tanda mo pa ba ang tipi-tapi ko na tinipi-tapi mo?
4: Siyempre naman. Diyan nga tayo unang nag-date, diba?
3: Alam mo ba na bumalik na raw ang tipi-tapi sa Daet?
4: Talaga? Kailan pa? Saan?
3: Matatagpuan na ang bagong tipi-tapi sa San Lorenzo Road, Magang, Daet, Camarines Norte. Bukas na para muling pagsaluhan ang mga paborito nating pagkain at alaala. Namiss ko yung homemade meals nila. Ensaladang pako, cream pops, pati na yung mango ginumis at masarap na pancit isado na lagi nating ino-order noon.
4: Oo naman. At hindi ko rin makakalimutan ang kanilang mga baked goodies at mga lutong bahay na paborito natin.
3: Parang gusto kong balikan yung araw na nagsisimula pa lang tayo.
4: Tara na, honey. Gawin nating special ulit ang alaalang nagsimula sa tipi-tapi.
5: Mahigit 20 ng bahagi ng Daet, ang tipi-tapi ay muling nang babalik upang ihain ang mga pagkaing minahal ng maraming henerasyon. Tipi-tapi, balik lasa, balik alaala, balik tambayan ng pamilya at magkakaibigan. Tara na sa Tipi-tapi. Tipi-tapi, San Lorenzo Road, Magang. Contact number 0926-111-2084.

0: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
1: Okay nga ni!
2: Daet's best music. Okay FM.
3: Okay FM.
4: Okay FM.
5: Okay ka! The best ka!
6: Sa Okay FM Daet, okay ka! The best ka!
7: Da-da-new-new! Okay FM.

Buhok mo'y green sang tindahan sa may baklaran, napatingin na tulala sa iyong kagandahan.

0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela. At ako, tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
4: Seafood by Rabboni Estiatorio, bringing you fresh fish and seafood that can surely satisfy your cravings. Fresh na fresh from the sea, from shrimps to crabs. Name it and you'll have it. Sila na rin mismo ang magluluto para sa'yo. That is why talagang ma-e-enjoy mo ang fresh seafood na ihahain nila for you. Rabboni Estiatorio is located at Road 6 de los Reyes Boulevard, Barangay 3, Mercedes Camarines Norte.
0: Rabboni Estiatorio opens from 10 a.m. to 10:30 p.m. Owned and managed by Totoy Abanto. Rabboni Estiatorio, a seafood lover's paradise. Looking for the perfect venue to celebrate birthdays, private events, or special occasions? Come and experience Rabboni Estiatorio. We offer custom event setups, dedicated on-site support, top-notch audio-visual equipment, and seamless catering coordination. Make your celebration unforgettable. Inquire now at 0939-924-1959.
5: Magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station. Yes! Ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available: gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami, 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na sa SF Gas Station. Presyong abot kaya, sa kalidad siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.
6: Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Agner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulo, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware, sulit na, dekalidad pa.
7: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigtas Bicol.
8: Sa bawat pangangailangan sa kalusugan, Ang pinakamahalaga ay merong mapagkakatiwalaang katuwang na handang umalalay. Nandito ang Daet Medical Plaza. May makabagong teknolohiya, mahusay na serbisyo at malasakit upang maibigay ang dekalidad na pangangalagang medikal para sa bawat Kamnorteño. Tutulungan kang malaman kung anong laboratory test ang kailangan nyo. Mga serbisyo na maaaring ma-avail ang mga government assistant programs. Ang Daet Medical Plaza ay mayroong complete tertiary laboratory facility na may advanced services tulad ng bacteriology at histopathology. Mayroon din kaming animal bite center kung saan maaaring makakuha ng anti-rabies services. Para sa inyong inquiries, appointments at iba pang impormasyon, tumawag sa 0908-869-6260, 0963-082-3177 at sa 0919-389-9048. Official Facebook page, Daet Medical Plaza, matatagpuan sa Bagaspas Road, Barangay 6, Daet Camarines Norte. Daet Medical Plaza, kasama niyo sa bawat hakbang tungo sa mas malusog na buhay.
9: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
10: Okay nga ni!
11: Daet's Best Music, Okay FM.
12: Okay FM.
13: Okay FM!
14: Okay ka! The best ka!
15: Sa Okay FM Daet, okay ka! The best ka!
16: Da-da-new-new! Okay FM!

0: Tara, ang inyong kasangka at kalusugan.
1: Kasangka at kalusugan.
0: Energy Man Harmonious.
2: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Kumusta na po tayong lahat, malusog na umaga?
3: Good morning!
2: Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Kumusta na ang ating mga suki? Malusog na umaga po at nawa po'y kayo'y maging malusog sa pagkonsumo ng ating dekalidad at mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated. Kumusta na po tayong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao? Good morning, maayong buntag sa inyong atanan mga kasangga natin sa Kabisayaan. Maayong adlaw mga kasangga.
3: Good morning!
2: Sa ating mga kababayang naikinig dito sa bahagi ng Calabarzon area, mga taga Mimarupa, mga kasangga natin sa bahaging ito ng Kabikulan, kumusta ang mga taga Bicol region? Kumusta po ang ating mga kasanggang Bicolano, mga kasanggang Bicolana, good morning. Marhay na aga sa inyong atanan. Salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik ng ating mga produkto. Ang atin pong mga produkto dito sa Kabikulan ay number one sa kaping may herbs sa mga food supplement. Marami pong salamat sa mga taga Bicol. Daghang salamat po sa inyo at yung aming mga pinadadalang produkto dyan ay talagang ilang taon na rin po ninyong napapakinabangan dahil sa kanyang bisa at sa kalidad ng produkto. Kaya isang maladaghang salamat sa ating mga parents na palaging nakasubaybay at kumukonsumo ng ating mga produkto. Bicol Region, kasama ang mga taga Masbate Province.
0: Maraming salamat po.
2: Itong lugar po naman ng pagtawid, itong lugar ng Samar Province, itong lugar ng Leyte Province. Good morning, maayong buntag sa inyong atanan. Salamat po sa inyo at kayo'y patuloy na kumukonsumo ng ating mga produkto. At dito po ninyo sa GMR Herbs Incorporated mabibili ang mga kapani-paniwalang produkto, mga parents kong minamahal. Almost ilang taon na tayo, nasa 15 years na po ang mga produkto po natin, mga parents kong minamahal. Tapos yung ating company, ang JMR Marketing, ay nasa 24 na po. 24 years na po yan, mga parents kong minamahal. Kaya congratulations sa ating mga parents. Hindi po tayo nagkamali sa mga produktong pinili para sa ating pagpapalakas, pagpapasigla at pagpapalakas ng immune system para labanan ang mga sakit, mga parents ko. Ano? So good morning sa ating mga nanay na nakikinig, sa ating mga tatay, good morning. At sa ating mga tito, mga tita, hindi natin pwedeng makalimutan yan, ha? Yung ating mga lolo, siyempre nandyan nakikinig, mga lola. Sa lahat po ng ating mga senior citizen, kumusta po? At talaga namang totoo, ha? Marami tayong tagapakinig. Yung mga taga Infanta Pulillo area, mga taga Cavite Province, ha? Meron tayong mga tagapakinig dito. At isa pa, dito sa may Kamaynilaan, Kalakang North Luzon. At mga taga Quezon Province, good morning. Mga taga Lucena City, Bundok Peninsula. Itong Quezon Province ay binubuo po yan ng 1st District, 2nd, 3rd, 4th. Yan. Good morning po sa ating lahat. Tapos itong sakop din naman ng First District, ang lugar po ng Infanta Pulilio area. Good morning sa mga taga Pulilio. Good morning. Malusog na umaga. Mga taga Infanta Pulilio area, mga taga Pulan, yan. Mga taga Pulan, good morning. At mga suki po natin ang mga tao po dito na kalimitan po'y namimili dito po sa Infanta. Ano? Good morning po, malusog na umaga. Salamat po sa inyo. At sa lahat po ng nakikinig, Luzon, Visayas at Mindanao, malusog na umaga. Mga taga... O itong lugar ng... ano nga ba ito? Itong bahaging tapat ng Atimunan. Ano nga yung lugar na yan? Alabat Island. Yan. Sa mga taga Perez, Alabat, Quezon. Yan po ay tatawarin natin mula po naman sa Atimunan, Quezon. Ano? Malusog na umaga po sa ating lahat. Salamat. At nawa po kayo'y maging malusog lahat. Ano? At tayo po'y magbibigay ng ilang paalala sa programang Kasanggat Kalusugan. Tapos babalik po tayo. At nga pala ha, atin pong subaybayan din in case po na kayo'y na late. Pagkatapos po ng programa, meron pong ano eh, pwede po nyong i-replay yung ano. Pwede panoodin ulit kasi nakasave naman sa Facebook yan eh. O kaya po doon sa ating... Kasanggat Kalusugan na page ano yung FB live ng ating kasanggang Hernan Uribe. Ito pong programang ito sinasabayan po niya ng live para po sa ganun ay in case po na talagang kayo'y hindi makapakinig sa radyo, meron po tayong Facebook, ano, meron tayo diyan Kasanggat Kalusugan, pwede nating i-browse po yan. At nariyan po yung mga programa natin, ano, in case na malate po tayo. So yun po mga kasangga. At ako po ang inyong lingkod dito naman sa programa Kasanggat Kalusugan. Gusto po naming kayo'y paglingkuran.

0: babalik ang programang Kasangga at Kalusugan pagkalipas ng ilang paalala.
1: Mga Kasangga, handang-handa na ba kayo?
2: Dahil heto na
1: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premau Season 4. Oo!
2: Tama ang narinig din nyo.
1: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
1: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
2: todo ang saya,
1: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan, at syempre sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premau Season 4.
0: Kasangga at Kalusugan. Manatiling nakaantabay dahil ang masarap na talaga yan, wala pa rin humpay. Magbabalik si Kasanggang NG-Mar Camonias.
3: Ikaw ay nakikinig sa Kasangga at Kalusugan Nationwide.
4: NG-Mar Camonias.
5: NG-Mar Camonias.

0: Balik po tayo, mga parents kong minamahal. Good morning sa atin lahat. Malusog na umaga sa ating mga minamahal na mga taga-subaybay. Mga parents, good morning. Mga suki, mga lusog na umaga po sa ating lahat. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Ito po'y hatid sa inyo ng GMR Herbs Incorporated. Good morning sa ating lahat na mga tagapakinig. Ang atin pong produkto na dapat lagi nating konsumuhin ay ito pong masarap at di kalidad na produkto. Mabisa ang produktong Mark Cafe, ha? Mark Cafe brand ang ating dapat kinukonsumo araw-araw. Tulad po ng ating brown rice coffee, yan po ay tatak Mark Cafe na sinamahan ng iba't ibang klaseng herbal extract. Ano ba yung mga iba't ibang klaseng herbal extract, mga parents kong minamahal? Yan po'y lagi nating napapakinggan sa ating programang Kasanggat Kalusugan, kaya hindi po lihim sa inyo ng inyong kinakape, lalo po yung Mark Cafe with brown rice extract, ay alam na alam po natin ang kahusayan po nito, sapagkat nariyan yung ating pinakasangkap ang brown rice extract. Tapos tinamisan ng ating halamang stevia, tapos itong mangosteen extract, agaricus extract, moringa extract, purple corn, itong tungkat ali, itong spirulina, at syempre nariyan ang alkaline powder ng dairy creamer coffee powder, mga parents kong minamahal. So, ito pong ating Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Ito po ay no table sugar added. Ang ginamit po, syempre, ang tamis na nanggagaling sa isang halamang stevia. Kaya yung ating mga parents tuwang-tuwa, ano, nung malasahan po yung ating Mark Cafe with brown rice extract. Alam niyo, mga parents kong minamahal, ito pong ating produktong Mark Cafe with brown rice extract, ito po ay sinamahan po ng mangosteen extract. Ito pong mangosteen extract, mga parents kong minamahal, na taglay ng ating produktong kape, lalo po itong ating Mark Cafe with brown rice, yan po ay isang uri ng antioxidant na makapipigil sa mga free radicals sa ating katawan na maaaring maging sanhi ng pagkakaroon ng ilang malalang karamdaman o itong tinatawag na chronic diseases. Ano po? Mayroon din itong anti-inflammatory, anti-aging, anti-cancer at anti-diabetic, mga parents kong minamahal. Ano? Yan po ay isa sa sangkap ng ating Mark Cafe with brown rice extract, ang extract ng mangosteen. Kaya nga po 10-in-1 plus 1, ibig sabihin, ang sangkap po natin ay nasa 11 na klase. Hani. Kaya nariyan din po yung moringa. Alam naman natin si moringa, yan po ay napakahusay na malunggay na nasa paligid lang natin, pero in-extract po yan para hindi mapasama yung dahon, hani.
1: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
2: Kasangga! Kasangga at Kalusugan. Engimar Camonias. Engimar Camonias. Camonias. Camonias.
0: So, alam naman natin na ang moringa ay isang uri ng superfood. Ito po'y mayaman sa vitamin B at vitamin A kasama yung vitamin C. Ito po'y nagtataglay ng minerals, protein, ng vitamin B6, magnesium, beta-carotene, iron, amino acid. Kaya nga po sa ginawa pong pag-aaral, may kaugnayan dito sa Moringa or Malunggay, ay nakitaan po na ito'y malaki na itutulong sa mga taong masakitin ang ulo, masakitin ang kasukasuan. Yan po mga parents kong minamahal. Ano, dapat talagang tayo'y lagi nagtitig pala ng Malunggay. Eh sa pagkakapi naman natin, ibig sabihin, maganda po kahit kayo nagmamalunggay sa inyong tahanan, eh naroon pa rin sa Markapi with brown rice. Talagang additional, kumbaga, additional na food supplement po yun. Kaya napakaswerte natin dito sa Markapi with brown rice extract. Ano? Marami siyang pwedeng maitulong sa atin, lalo po sa mga nagdurugong sugat, yung pong may sakit sa ataya, yung pong may UTI, yung pong masyadong mataas ang blood pressure, pwede pong makontrol, yung mataas po ang kolesterol, yung mataas ang blood sugar, matutulungan po tayo ng sangkap ng ating Markapi with brown rice extract. Kaya napakaswerte natin sapagkat yung magagandang kombinasyon po nitong ating mga ingredients ay nasa ating produktong Markapi with brown rice extract. Kaya kayo po ay matutuwa kapag kayo nakabili sapagkat pag natikman ninyo ay hindi na po nyo ito bibitiwan, ha? Kaya kung kayo nakikinig lamang at hindi natin susubukan ay talagang mahirap po, ha? Mahirap maniwala sa isang produkto na hindi natin nasusubukan. Kaya dapat subukan po natin para maniwala kayo na yung sinasabi ng inyong lingkod ay may katotohanan. Ano? Ito po ay isang klaseng moringa na nakatutulong po sa sapat na produksyon ng gatas ng mga ina na bagong panganak. Talagang mahusay yung malunggay sa totoo. Yan ang may masarap ding ihalo sa sinigang eh. Yung dahon yan. Pero ang talagang magandang napapakinabangan natin, mga parents kong minamahal, yung pong pinaka-extract niya. Kaya ito po ay nakahalo sa ating Markapi with brown rice extract. Kaya yung ating brown rice extract ay ito po ay talagang numero uno sa mga taga Bicol region, numero uno sa mga taga lugar ng Samar at Leyte, at sa mga kasangga natin sa Kabikulan, Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan, Metro Manila, mga taga Quezon Province, abay, number one po sa kanila ang ating produktong Markapi with brown rice extract. Ikaw na, ikaw na naka brown rice, ha, na kumbagay nandyan yung brand at germ na nagmula naman sa butil ng isang uring bigas na brown rice, ha. May sangkap po tayong spirulina, mga parents ko. Eh pagka po spirulina, ito po'y sikat sa atin, ha? Sapagkat ang spirulina ay isang halamang lumot na hugis spiral at tinaguri ang superfood at napakalinis po nito dahil hindi naman ito tumutubo sa maruming tubig eh. Napakasosyal po nito, hani. At ito po'y sagana sa mga nutrients na kailangan ng ating katawan tulad ng protein, tulad ng amino acids, omega 3, at makabubuti po ito sa ating puso. Para po makaiwas tayo sa posibleng pagtaas ng bad cholesterol, mag-markapi po tayo with brown rice extract. Ito ay may mataas na chlorophyll content na makatutulong upang mailabas ang mga toxins sa ating dugo. Yan, maganda po ang pagkakapi natin ng Markapi with brown rice extract. Maraming benepisyo, ha? Maraming benepisyo tayong makakamtan sa pagkonsumo natin ng isang mahusay, di kalidad at mabisang produkto, ang Markapi with brown rice extract 10+1+1, mga parents kong minamahal. Kaya sa ating mga kasangga, atin pong bilhin ang napakahusay nating produkto, at ito po naman ay talagang tiyak na tiyak na hindi natin bibitiwan kapag ito po'y ating natikman. Maraming salamat, at sa mga susunod po, talakayin natin ang iba pang mga sangkap ng ating napakahusay na produkto aprobado ng Food and Drug Administration.

Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating lahat. Malusog na umaga sa ating mga suki, sa ating mga parents. So atin pong talakayin yung tungkol sa ating J. Marto do Panalo at magka-premio raffle promo season 4. Alam ko pong nakikinig yung ating mga parents. Tayo po ay nag-iintay ng approval ng Food and Drug Administration kung kailan po tayo pwedeng mag-raffle nitong ating milyones na ipamimigay sa ating mga suki. Huwag po tayong maniwala doon sa sabi-sabi na nakapag-raffle na po tayo. Hindi pa po nakakapag-raffle mga parents kong minamahal. Kasi kung nakapag-raffle na po tayo, ay di dapat po ay sasabihin ko po dito sa radyo. Hani, narito pa po yung inyong dapat panalunan. Nahingi lang po kami ng extension sa Food and Drug Administration kung kailan pwede kaming mag-raffle mismo ng ating mga papremyo. Yung pong mga entry nyo dyan o mga entries nyo dyan na nariyan sa mga drugstore, pharmacy, grocery, yan po'y kukunin po natin. Opo mga kasangga, kasali po yan. Kaya tuloy-tuloy ang paghuhulog habang nag-iintay tayo ng pagbaba ng Food and Drug Administration para po doon sa approval kung kailan po tayo pwedeng magparaffle para po masabi natin sa ating mga tagapakinig. Kaya tuloy-tuloy po ang ating paghulog. Yung pong ating mga drop boxes dyan, hulugan na po natin ang hulugan habang tayo nag-iintay, sapagkat dito mismo i-announce sa radyo kung magkakaroon na po tayo ng raffle, sapagkat kayo po ay iimbitahin namin. Mga parents kong minamahal, ha? Huwag ho kayong maniwala dun sa mga nagsasabi na tayo po ay tapos na ang paraffle, tapos hindi raw kinuha yung mga entry sa mga drugstore. Actually, hindi pa po tayo nagra-raffle, mga parents kong minamahal. Tuloy-tuloy po yan. Basta't ang kagandahan po kasi sa ating paraffle, ito po'y legal. So, yung mga hindi po sanay sa ganitong raffle, yun po yung mga nagko-comment nga po doon sa ating mga ginagalawan dyan sa mga drugstore na pinagsasasabi na tayo daw po ay nakapag-raffle na pero hindi pa. Nasa naman yung kanyang patunay na tayo nakapag-raffle na? Kami po yung magbibigay noon, mga parents kong minamahal, ha? Kami po ang magsasabi noon. Nagkataon lamang mga kasangga, nagkaroon kami ng amendment sa Food and Drug Administration para po magkaroon ng extension yung ating paraffle, ha? Sapagkat yung iba po na mga entries ay hindi pa po nakukuha. Kaya hindi kami pwedeng magparaffle nang hindi po malinis ang drugstore, pharmacy, grocery para sa kanilang mga entries. Dapat po yan ay makasali lahat. Kaya wag ho kayo mag-alala kung nakakita kayo dyan ng drop box na nakalagay po ay ang raffle ay anong nakalagay? Yung deadline ng submission ng ating entries ay June 30, 2026. Wala ho problema dyan. Hanggat may entries po dyan sa mga drugstore, yan po ay kukunin na yung ating mga ipinasok sa kahon na mga entry, ay yan po ay hindi po pwedeng maiwan. Yan po ay kukunin lahat mga kasangga. Bago po kasi i-raffle yan, tinitiyak po namin na walang maiiwan sapagkat yan po ay pinaghirapan po natin. Lilinisin muna natin mga parents ko. Sabay i-announce po natin na tayo magra-raffle na, hani. Kaya sa ngayon po, tuloy-tuloy ang ating paghulog. Magpapalit po kami ng drop box dyan, mga parents kong minamahal. Hintay lang namin yung approval ni Food and Drug Administration at makikita po ninyo yan. Narito pa po yung mapapanalunan. Yan po yung nandito lamang, mga parents kong minamahal, ha? Hintay lang natin yung approval ni FDA kung kailan tayo pwedeng mag-raffle. Yung kasing mga nakaraang buwan, nagkaroon po tayo ng crisis sa totoo lamang mga kasangga. Ang daming hindi naguhulog. Marami nagre-request na intayin sila sapagkat iginagayak pa. Di intayin po natin yon. At maraming humihingi ng pagkakataon.

0: pagkakataon na sila'y makasali, sige lang. Ngayon lang nila napakinggan na may parapol pala, ay di pagbigyan po natin. Kaya tayo po ay extended, mga parents kong minamahal. Huwag po kayong mag-alala, hindi po nawawala yung inyong mapapanalunan dito. Yan po ay iniingatan po natin sapagkat yan para sa inyo. Na mula po naman niya sa JMR Herbs Incorporated. Ano po?
1: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
2: Dahil heto na
1: ang mas pinahaba, mas pinabongga na JMR Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
2: Oo! Tama ang narinig ninyo.
1: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood nalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
1: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa JMR Todo Panalo,
2: todo ang saya, todo ang papremyo.
1: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio station
1: sa programang Kasagad Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, JMR Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Isa na namang masayang balitaktakan kasama si Kasanggang Engimar Camonias.
0: Maraming salamat sa ating mga parents. Salamat sa inyong pagsubaybay. Salamat din sa inyong walang sawang pagkonsumo ng ating dekalidad at mabibisang produkto ng JMR Herbs Incorporated. Akin pong inirekomenda bago tayo magpaalam, hani, yung pong ating mahusay na sabon. Ang sabong gandang natural, ha? Ito po ay may orange papaya, mga parents kong minamahal. Skin whitening soap. Ang kanya pong sangkap ay tawas, turmeric, ano? Maganda po yung sabon na papaya, hinog na papaya, 135 grams, lahat po'y export quality. Tapos yung isang sabon natin, skin whitening soap, may sangkap na kalamansi, may sangkap na hilaw na papaya, green papaya, gandang natural po. Tatlong klase po yung ating sabon, mga parents ko. Sa mga inaalipunga, pwede pong sabunin ng may sangkap na bayabas, may sangkap na neem plant. Yung neem plant po, ito po yung alternate po ng bayabas-bayabasan sa gubatan. Yan po yung nakakatulong magtanggal ng buni, an-an na mga pangangati ng balat. Yan pong neem plant, ha? Sinamahan po ng guava para po sa paghilom ng ating sugat. At with germ fighting action, gandang natural. Ito po ay 35 grams, export quality. Yan po ang tatlong sabon natin. Kaya kung bibili kayo, gawin nating tatlo, mga parents kong minamahal. Kaya sa atin lahat, maraming salamat po. At happy birthday sa mga kasangga natin nagbe-birthday sa araw na ito. Sa mga nagdaraos naman ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Sa mga nagtataglay ng karamdaman, manalangin po tayo sa poong lumikha ng tayo gumaling. Maniwala kayo, mga parents kong minamahal, may kagalingan ang lahat. Basta tayo lumapit sa poong lumikha. Sa bahaging technical, daghang salamat, maraming salamat. Nakasama naman natin sa FB Live, Kasanggang Hernan Uribe. Sa Kasanggang News Update, nariyan si Kasanggang Arvin Enriquez. Para naman sa research, nariyan naman si James Banyaga ng Baguio City. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Injimar Camonias. Ito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.
3: Inyong napakinggan ang programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay.
4: Ladies and gentlemen,
5: gusto ko, okay ka.
6: Okay na ni
7: 98.5
8: KOKFM.
9: Sa OKFM dahil okay ka, the best ka.
6: www.ukfm.com.

0: talaga.
1: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
2: Hello po mga ka-wellness, maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness, hatid po sa atin ng Best Cafe. Siyempre, may apat na variants yan ng Best Cafe ha, na alin man dyan ang inyong gawing paborito ha, e panalong panalo kayo. Siyempre, nandyan yung original blend natin na Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, na ito halos 13 taon na po ha, na nangunguna at patuloy na tinatangkilig. Kilig, minamahal ng maraming Pilipino sa maraming probinsya sa ating bansa. Okay? Siyempre, nandyan din po ang ating medyo bago. Kung bakit ko sinabing medyo, nasa mga 2 taon pa lamang po ito, pero grabe na ang pagtangkilig ng Pilipino. Ang lalong pinatindi at lalong pinasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mas pinarami ang sangka para mas lalo kang makinabang. Ha? Siyempre, nandyan din yung paborito ng mga mag-asawa dahil maliban sa napakaraming benepisyo nito pagdating sa kalusugan ha, ito'y tumutulong din magbigay ng ekstrang lakas, ekstrang stamina, ekstrang gana ha, para sa ekstrang labanan ng mga mag-asawa. Alam nyo nang ibig kong sabihin ha, Best Cafe Black, sabi nga eh, basta may black, may balak. At syempre nandyan din ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, na ang mga sangkap naman ito ay tulong para matunaw ang ekstrang taba sa katawan ha, para maiwasan ng sobrang paglaki o sobrang pagtaba, ma-achieve ang pinapangarap mong katawan ha, ang kaseksihan at kamachuhan. Okay, syempre basta tatak Best Cafe talaga, panalo sa quality dahil napili po ito ng Golden Globe Awards at ng National Customers Choice Annual Awards bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Pagdating sa safety, panalo ka rin kasi ito ay aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office sa ilalim ng Department of Trade and Industry at halal certified. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
3: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
3: Dito na tayo sa The Best na Kape. Best Cafe. Mura na. Healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. And most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers Choice Annual Awards.
5: Bilang isang empleyado na maghapon na nagtatrabaho at medyon nagkakaedad na rin, marami na akong sakit na nararamdaman sa aking katawan, pati yung pamamanhin ang aking mga kamay at paa. Buti na lang nandyan ang Q-Sai Massage Oil na aking kapartner sa ginhawa. Ako si Jimmy Biba ng Dumaraw Kapis na nagpapatunay na talaga ng mahusay ang Q-Sai.
6: Q-Sai Massage Oil, mayamas atas ng luya, sili at grapeseed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Q-Sai Massage Oil, mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
2: Mga ka-wellness, bago natin pag-usapan ang nakakatuwa, pero kapaki-pakinabang ha, na maamoy na topic na aking tatalakayin. Siyempre, maliban sa Best Cafe, may mga produkto pa tayo na talagang taglay-taglay yung tatak na best. Ano? Yung isa po dyan, yung Best Juice Brand 10-in-1+1, na ito'y aprobado rin ng Intellectual Property Office, aprobado rin ng Food and Drugs Administration, at napili ng Golden Globe Awards bilang the best herbal juice sa buong Pilipinas. Ha? Best Juice Brand 10-in-1+1, nagsasangkap po ito ng purong katas ng mga gulay at prutas. Okay? Napakasarap, at ang isang sachet po nito, litro pack na mga ka-wellness ha. Kumbaga ano na siya, pambuong pamilya na 28 pesos lang. Okay po? Best Juice Brand 10-in-1 plus 1. Tangkilikin din po natin yan, mga ka-wellness. Okay po? Tapos syempre, nandyan din po ang ating Best Cups Minerals Food Supplement na pagdating sa mga food supplement, the best na the best talaga ang tatakpo nito, bagay na bagay sa kanya kasi nagtataglay ito ng mga purong minerals mula sa kalikasan. Walang mga chemicals, walang mga preservatives. Ang mga minerals na to ay direktang tulong sa cells nang sa ganun po yung mga cells nyo manatiling malusog, maiwasan nyo yung pagkakasakit at kung meron man kayong sakit ngayon, matulungan po kayo na mas mabilis na makarecover, ha? Best Cups Minerals Food Supplement. One capsule a day ng pambihira at kakaibang supplement na ito, malaking tulong sa iyong kalusugan.
3: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
0: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, lalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapako estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
3: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
7: Ikaw ba ay sakitin?
8: Malamang, ikaw ay may mineral deficiency.
7: Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Cups Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Cups Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
9: Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
2: Mga ka-wellness, sa puntong ito, ano, meron kasi tayong texter na ang tanong niya, kapag kumakain daw po siya sa gabi ng marami, ano po, bakit daw po, ano, pasintabi sa mga kumakain, kailangan ko sabihin to, bakit daw sunod-sunod ang kanyang paglabas ng hangin, pag-utot, ano po, kinabukasan, ano, patawad po, pero kailangan kong banggitin, ano, yung tinutukoy ng texter natin. Kaya nga sabi ko sa inyo, maamoy na usapan po ang gagawin natin. Pero magandang malaman nyo na maraming benepisyo po yan, ha, yung paglabas ng hangin. Alam nyo na po, ha, yung pag-utot nga po, pasintabi talaga sa mga kumakain, mga ka-wellness. Alam nyo kasi, ano po, dalawang ano ang pinaka-source o pinakadahilan kung bakit ganyan po na naglalabas ang ng hangin ang tao sa kanyang likuran. Ano po? Yan na, ganyan na lang natin banggitin. Ano po? Una, kapag ikaw po alimbawa ay salita ng salita o kaya lalo na kapag ngumunguya ka, kumakain ka na nakikipagkwentuhan o gumagamit ka ng straw, ano po, sa pag-inom. Kapag maraming hangin yung pumapasok kasi talaga sa tiyan mo, ang tendency, ilalabas talaga ng katawan mo yan. Pwede po na idighay po ninyo o kaya yung iba po, dederecho po yan hanggang sa large intestine ninyo at lalabas po yan sa likuran. Yan na nga po yung tiyatawag natin, yung banggit ko po kanina, ha. So isang paraan yan o isang dahilan yan kung bakit po naglalabas ng hangin sa likuran ng tao. Ang isa naman po, kapag kumakain ka, tapos yung kinakain mo po ay hindi lahat na digest ng small intestine. Kasi karamihan ng digestion, ano po, dyan po nangyayari sa small intestine. Yung mga hindi masyadong madigest ng small intestine, pupunta yan sa large intestine, sa ating colon, at doon po ano, may mga trillions of bacteria na yan po ay i-ferment para po madigest. At doon sa process ng fermentation, ano po, para yung sobra nga pong pagkain na hindi na-digest sa small intestine ay madigest doon sa large intestine, ano, yung fermentation na yon, may tinatawag yan na byproduct. Yun na po yung mga gas, iba't ibang uri ng gas. Na syempre, dahil gas po yun nandoon sa large intestine, kasunod na po nun yung pinakalabasan na sa likuran po ninyo. Alam nyo na ibig kong sabihin, ang tendency yung gas na yun talaga pong ilalabas po yun doon sa inyong likuran. Alam nyo na po, which is a good thing kasi palatandaan po yan na ibig sabihin, gumagana yung mga good bacteria, yung mga gut bacteria po ninyo. Ano po? Kaya po nadadigest yung pagkain, which is dapat mangyari po yun para maiwasan po yung constipation, ano po, tsaka yung indigestion ng mga kinakain, mga ka-wellness. Ha? Tsaka normal sa tao na 10 to 20 times ano po, na umuutot, pasintabi po muli, ano, mga ka-wellness, sa isang araw, 10 to 20 times. Maganda rin na nailalabas po yung hangin na yan, ano, mga ka-wellness, kasi kung hindi, pwede ka makaramdam ng bloating o sumakit ang iyong tiyan, ha? At isang paraan din yan para luminis ang iyong mga intestines, mga ka-wellness. Kaya okay po yan. Huwag mahiya, ano? Eh, kailang yung, syempre, yung hangin na yan, may amoy, ano, mga ka-wellness, lalo na po kapag ang kinakain po ninyo ay mga maamoy din na pagkain. Normal po yun, mga ka-wellness, ha? Eh, lalo na, ano, halimbawa, kumain ka tulad ng bawang, ano, medyo pampalakas pa lalo po yan ng hangin, ano po, at medyo may amoy kapag, ano ka, yan ay nilalabas mo na yung hangin, pero very healthy naman po yung bawang at nakakatulong din sa pag-digest. Ang bottom line, dalawa yung ano no, pwedeng dahilan yan ng hangin na yan, pwede nga pong dun sa mga hangin na nasa swallow mo o nalululun mo, ano po, pero kadalasan nilalabas po yan sa pagdighay, o kaya doon nga po sa hangin na naipoproduce kapag nagfe-ferment o nagkakaroon ng fermentation para ma-digest yung mga hindi masyadong na-digest doon sa small intestine. Pagdating sa large intestine, medyo po magkakaroon ng proseso ng fermentation at yun po mga ka-wellness, ano po, magpuproduce po yun ng hangin na nagiging hangin na lumalabas sa inyong likuran. Okay? So walang dapat ipag-alala po yan. Medyo mag-ingat nga lang kung saan lugar nyo po ilalabas yan. At kung masyadong maraming tao po yung nakapalibot, ha, medyo lumayo-layo ng konti para hindi naman po tayo na makasira ng mood o ng pang-amoy ng ibang tao. Alam nyo nang ibig ko sabihin. Ha? Pero very healthy po yan na tayo naglalabas ng hangin sa ating katawan.
10: Pare, pare, may bago! May bago!
11: Bago?
10: Oo, may bago!
11: Anong bago?
10: Bagong Best Cafe!
12: Introducing
10: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
13: Nag-level up? Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
14: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
15: 18 pesos lang per sachet.
16: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
17: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro, di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng sinubukan ng mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang Era Charcoal Soap, nawala ang pagiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng Era Charcoal Soap.
18: Era Charcoal Soap detoxify, cleansing, lightening, enrich with activated charcoal. Era Charcoal Soap revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
2: Okay po, at dahil lang naging topic natin ay digestion, ano po, syempre makakatulong po sa inyong mga ano para lalong gumanda ang digestion, ano po, kapag ikaw ay kumakain or after mo kumain, maganda na magtsaan ng Dr. M's Amazing Tea. Ito'y nagtataglay ng luya, ng turmeric at stevia. Ang isang tea bag ay templado na, napakasarap na. Isasawsaw nyo na lang sa isang tasang mainit na tubig. At palibasa, napakasarap na. Maliban sa masarap, ito'y napaka-healthy pa. Tulong para gumanda ang blood circulation, tulong para maalis ang pananakit, pamamaga at pamamanhid ng katawan, at syempre, tulong para gumanda ang digestion. Kapag maganda ang digestion, mas pakikinabangan po natin ang mga sustansya mula sa ating kinakain, mga ka-wellness. Ha? Kaya kung nagkakape ka, dapat Best Cafe. Ha? Kung nag-juice, Best Juice Brand 10-in-1 plus 1. Kung nagsusupplement, Best Cups Minerals Food Supplement. At kung nagtsatsaa, Dr. M's Amazing Tea.
19: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
20: Dr. M's Amazing Tea.
19: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
20: Dr. M's Amazing Tea.
19: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na.
11: also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
20: Ang Dr. M's Amazing Tea.
11: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
21: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
22: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
2: Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
23: Okay.

0: magandang umaga, Daet Camarines Norte. Nagbabalik po ang programa. Pampagising. Pampapukaw.
1: Okay sa morning with Kuya Billy.
2: Okay sa morning with Kuya Billy.
1: Let's go!
0: Yeah, let's go! Join me guys. Sabay-sabay tayong bumangon. Sabay-sabay po nating ipagdiwang ang panibagong araw na ito, di ba? At pasalamatan si Lord sa panibagong morning na ito. Every gising is a blessing, remember. Kaya, bangon na dyan sa inyong higaan. May mga pasok pa today at may mga pasok sa eskwela, sa trabaho. Friday po ngayon, ha? TGIF, thank God, it's Friday. Pero dapat pasalamatan natin si Lord every day, di ba? Okay, sa morning, hatid po sa atin ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Green, barato na, healthy pa!

0: ka, the best ka.
1: Gusto ko, okay ka.
2: Okay ka, the best ka.
3: Okay, FM 985.
4: Okay nga ni.
5: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
6: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
7: Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
8: At sinong kulabot?
9: Besh, hindi ako.
8: Makidistro.
9: Parang walat.
8: At parang batang-bata
9: dahil sa ERA.
10: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
11: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
12: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
13: Si Salvi na. Malatyosa, ang ganda. Dahil sa ERA.
11: ERA, 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mamibili sa mga supermarkets at butika.
14: Mga kasangga,
15: akala nyo tapos na?
14: Aba,
15: hindi pa!
14: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
15: Oo!
14: Tamang narinig ninyo!
15: Mas pinahaba!
14: Mas pinabongga!
15: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
14: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
15: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
14: At siyempre, ang grand prize!
15: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos!
14: At hindi lang yan,
15: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
14: Kaya't huwag palampasin
15: dahil extended na,
14: mas marami pang araw,
15: mas marami pang entries,
14: mas marami pang chances
15: para maging winner.
14: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
15: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
14: sa programang Kasangga at Kalusugan,
15: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
14: J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
16: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
17: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Gusto ko, okay ka.
2: Okay ka, the best ka.
3: Okay, FM 985.
4: Okay nga ni.

0: Rika.
1: Oki Nani.
2: 98.5. Seafood by Rabboni Istiatorio, bringing you fresh fish and seafood that can surely satisfy your cravings. Fresh na fresh from the sea, from shrimps to crabs. Name it and you'll have it. Sila na rin mismo ang magluluto para sa'yo. That is why talagang ma-e-enjoy mo ang fresh seafood na ihahain nila for you. Rabboni Istiatorio is located at Road 6 de los Reyes Boulevard, Barangay 3, Mercedes Camarines Norte.
3: Rabboni Istiatorio opens from 10 a.m. to 10:30 p.m. Owned and managed by Totoy Abanto. Rabboni Istiatorio, a seafood lover's paradise. Looking for the perfect venue to celebrate birthdays, private events, or special occasions? Come and experience Rabboni Istiatorio. We offer custom event setups, dedicated on-site support, top-notch audiovisual equipment, and seamless catering coordination. Make your celebration unforgettable. Inquire now at 0939-924-1959. Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan, hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwalaang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas, multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa, si Dr. M. Dr. M.
4: Maligayang buhay po sa ating lahat. At maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon, hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo, ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya substansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
0: Gusto ko, okay ka.
1: Okay ka, the best ka.
5: Okay, FM 985.
1: Okay nga ni.
3: Coming to you live from Remedio Street, Pasig, Indaet, Camarines Norte. This is 98.5 Okay FM.
6: Daet's best music.
3: Okay FM.
7: Okay FM.
3: Playing the best music.
7: Wherever, whenever, everywhere.
0: Gusto ko, okay ka.
1: Okay nga ni.
7: Okay FM.
3: Okay FM 98.5.
7: Okay,
3: the best music authority, member KB.

0: ako, okay ka.
1: Okay ka? The best ka!
2: Okay, FM 985.
1: Okay nga ni!
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na bang yung buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nanunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang alit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
9: Tuhod. Siko. Baywa.
10: Aray!
9: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station. Yes! Ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available. Gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami, 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na. Sa SF Gas Station, presyong abot kaya, sa kalidad siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.
12: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa ligtas-tigtas Bicol.
0: Ladies and gentlemen, gusto ko, okay ka.
1: Okay.

0: ko. Okay ka?
1: Okay nga ni.
2: 98.5 Uy, pare. Mark Cafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
3: Naku, mali ka dyan, mare. 12.21 kaya yan.
2: Ha? Ano yun?
3: 12.21, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Mark Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
2: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
3: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugaliin maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
2: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Mark Cafe pala.
4: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Mark Cafe. Ang Mark Cafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
5: RYC Appliances Trading, the pioneer supplier of air conditioning products in Camarines Norte, Camarines Sur, and Albay. RYC Appliances Trading gives quality and branded air conditioning units with proper installation and after-sales support. At RYC Appliances Trading, we have big discounts and free installation on split-type aircon. We also offer other appliances such as TV, refrigerator, washing machine, speakers, and many more. Come and visit us now at RYC Appliances Trading at Puruk 2, Barangay Lagon, near NFA Diet, Camarines Norte. Owned and managed by Ruel Yusa Canicula. RYC Appliances Trading, your air conditioning specialist.
6: Cool air, cool life. Feels like, ooh, lalamig at fresh.
7: Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Agner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulok, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware, sulit na, di kalidad pa. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee.
12: Best Cafe Black,
13: also available.
14: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix, 12 pesos lang per sachet.
15: This song is brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.
16: This song is brought to you by Liveraid Silimarin Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid, it's liver lover. Boys, this song is brought to you by
17: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
0: Gusto ko, okay ka.
1: Okay ka, the best ka.
2: Okay, FM 98.5. Okay nga ni.